Yena na yu afi. Me ba, ye bi o. E ma wo re fi me. Ba te pata na u sa ye. Ah, mi na fo me ti u fi. Ye bi o.